ka cer bundi wo al biladi sudan tam soro burtini galanga komne jama kamri jawani ka hun bundigi jaman dio ka bisa da jaman dio ka bo banda